Yaw ka se ne ye homeda hwe wo hunyini tu sa agbada he okoso ba fomo kwa metemeka modombu ma me babe fensi kamadonko e ma be breni zasongo na me babe fensi adie bo manim ba we sa sambord me de no check me what's up obeto mili mu afia fi obo mi di mani ko bi de brevi afi bo mi di ahoma tinti me frere no wape me je samba